Mio kamini. Ini o katimini gi takang ika yogoro yak patsuni ammar unak katigin gi sagadu amini. Tu satu agami pitaka tu agata daima do agi taksina suruk. Daima ti o kat taksi mangman. Da ko kitong ak banna mutikilu isu maksu tigin saungin nakatalaksima yak. Nakat.

0: lauklune ange kaklune ukyo amishwale yane akimis lauklune ange kaklune kuwe anangila nalekangit wilutag batam na china ugo lauktilugu kisiane ikane uigi lauklugu ukyo kami amishwa kangit tilugu nutakallo pero kyaning gilaklugu daman na aksyong nala isumumun aksyong nala aksyal kuwe anangila ilangin ange katyak palauktu ukyo nikli amishwale ugo lanik taon laksimayun Taiman alu siksi alung ni ukiu ni kat talaung yang mata ubang a tuku liga alaung mun angi kaku yau talaung mun lu tuku ni aklung a tuku yak tung ni aklung a taiman na ukok tu aku ni luak tu alu lau kama amma lu atau singgit tu alu kama pilak tau lu ilangit atau singa yak tu ti iklu indang an iklu ni pilak tau talaung mata kue nang ituk tu ak tai ko an ni aku mei palau tu tu sejana tiglu ayok sak nak sak yung ni tu pane unga sing nak sak ni nani tu tu sa jana tik lu tala po tik kun kaku tik kum maka alu tik tak kak ta ta inna ko tik tak ba ubang ali tik tak kak ta angin nao yak tunga tik tak kak ta angin nao yak tunga tai kwa nak ligi lo ak palok tak ka angi ka ko tik lu uki o kap chit an ne ak ng mail lu tik ik ker nang it yak lu mail lu tik angi ka ko tik angi ka sak tu maka alu go lo ak lu tik Aputi alung mun iglu mun ane aku mengin alu kaklu te aputi alung mun iglu mun ane kaklu te salu mangit tu mun tap cuminga aksu katuk tu bini aku iglu tu aku mun ane kaklu ne alu aku ni wa kal tau man tau bani ingin alu kaklu ni tama ja inu sim ni tay mangaluk tap tu oksanim ni aksu kong nak tu kungin naga ma suka ma piungin naga tau waktu nga piungin jutik sali alu kama ragbami kanu ingin nasi ulu yak waktu nga lan ayulit ya nga ma nibli sungu junga ni nibli nibli ka ta tu indak tu alu junga kisya ni tu sak sa ungin nangit junga ilang aku ak sung na lak dai man na aku ni lo alu an ya mil ma na mutikillu ak sung nang in nak sak ku le ga ya ka lo ga ma we ga lo ka te ma yutu ka alu le gam nu ma ko ta nu tak ka bu in na ok tu nu le ya ka le la ok tu ka nu tu in na ma ko nu tak ka bu amma ak sung ti gilik kan nak lu tamajja Taiman na inu pun, unatag ba? Kau bayang ingilake si Mayaka. Iklu diga aktung may ilak katu ko aktu alung mata inu ilami. Uy kalaw ko lo akama. Uma sakutip anganing. Sakutip lo anana, sakiyakip lo, sakigi yutup. Nayok, inu ilami suta tuko aktu alung mata. Iklu may, ubang ato amiak kulaw si Magama. Nutak ka pingasukuluin anana ito uko amako. Anana ito pingasuk. Tako aksyong nalang ulaw si Mayun. Inu ilah milutalo. Tapi kengan kengakan lang ni aksi ko kata yang nka itu magibak. Aksi ko kata yang nka. Sunau ba aksi ko nak to kaikan ntilu. Tapi mana itu? Tapi malunin sakit aku juga. Sakit ama anak kap nulia gelilau daming ngeriak. Uma pupu anana. So kanu tak kata bagi lau kalau anak magulunin sakit ama nulia gaya to kalu gelau ta. Tusayi ulah kebunga tawunga angutin pelak tawli aktunul dukeak. Utilak tunga, utak paliyak tunga. Kanok takuga ma tupik si ma yumek plastik mit. Tay kunga takuga yakik sa kako. Taana sakiga, sakitaga. Uka kaluak tunga na yung ang mut. Nao, takuk ka ninge tay naklugo. Tay malito kubluni. Tay kwa tawan ito dito kulauk tu. Tay kani branta mitil do tali. Kau ilauk takka. Kapsi ulau aluak tukya. Ilan ni. Kau itu tahu katanya itu ada orang apa tak kuda yang malah sakit sakit sahaja toko galuang nak mat tapi kan ini naik galuang aku tu sangi cai nak tak toko mat namun ngak tahu mangga tu sangi cai nak tak tu selalu semana aku angin kaki umi lak tunga tapi mana tu selalu mangi cai buat misu alung mata kisah ni isu oka kat dalam tunga ilawi nak kundi kota awan itu kuyun kicut amisun kanok tu isu mangi yau umi lak ni tinggu mana doa lu itu awan ini mak Aul laka mi tusak kaning isa inak suti ilangit tawa ni cukong matat tayo malinan yung mga takaw yung manatik. Una kisiya ni tusat siya lilaw si Mayaka. Branta mo nuktik tuwaru lilaw mataan niya kong miyot kliwa taling mito winin. Branta mo lilaw si mong mata ilangin. Tusat siya lilaw si Mayaka. Tay ka niyo kliwa taling mi tukuyot. Anak belok tayo na anak belok kliwa taling mi anak belok labamila. At agot igar Jawa galung mengi jawa rumi iga takang neng man. Tuku yugo kiyu liu jau kat tuin. Suli so, suli yok taman. Tapi matai kani ang nak cakalu, tapi nak abang matai kani tuku katau lok tu. Tawa ni ilu be kangi tu tamak kuah. Tawa ni tuku lok tu ilu be takangi tu tay kani. Atega atuan. Tama tu mengau kat lelaga ma ukalau si mayok. ammaqsakaq taikanigu kluwataling millutik pisulukattaramik paungaaluk paungaaluk manerayaaluk maningna pisulukattaramina u iluvertaqangit atausermiglunik takpaani tuinnaalugu takpaani meagaaluk nunainnarmi flywaaluk maneqqamiittuq sunaung manga suyuqlikiaguna tamaani isumaplutik isuagu makpigialaumakkum maamangit makuninga kay pilaktaw pruni pektaw ni kuni upanu taktaang uyubinak na kanukiak tayin na ilulilialo koktok. Tay ko ali inu ito ko ang atak kayuliw tiyawag tuwini. Dukisitya ko tigilila oktaka ang nangim na maanilak tildo nga unip kalaw si may uubam nun. Unip kalaw si may uubam nun iman na. Tay mago tay kanik kliwa taling may kataw pruni ingmining. Puigo akwin na ati akang at siya sa unikak. Taika ni kliwa taling me kata ublu ni ing minik. Taika go kablu na wini pi kanigi yang ani nunali nuli aki. Kliwa taling me ilakalaw kami tukulaw man. Naugli nunakang ni ilisisi yung mata kablu na iluwek nun. Taiman na piyak doklo di kliwa taling mga kami. Ilatik tay tukulaw tuking ngo malang madyong. Suna baguli kwa ikititaw katak. Taima kawi jutaw tiyalak. Kingo ni nga gugu taima Dr. Carey. Sana yakto ka rakto ni uplak takyo nga pamot mayukati no ining innami. Na inaklak, tuwa mo akto takyo na kiyangin nakto ni. Kinguni nga gugusak di kanila ang ito. Ito aksa iyo yung nirpaluki ako, ubaluki ako di usawa. Taman na tayo man ito sa uyala aksa mayaka. Kasi ano, isa magi katakta. Inukti ko lipik ko sa kanya napti ko ikualak titinak timiming. Tusak titaw lutiglo ni ilagiyaw yun, iman na unayaka lakman. Branta mili ikwalak titaw katang mga ata tusaw mangit yunga kisi ani nani ilubik si mga ata sa gitaro lugalo au pilaw loktuklo ang makitukkiak tay kanito ko ngayon ilubing ikaw yung man na gito tamay da taman na naw inunin ipuigot yak kong itakatay ko tawan ito kulaw kutun maan na kanotoy na pinasugun na kto aruli kalawang mata nun na wakalim makapta suli ikaw makatak.
1: Mamena ugaluak nok qarvik saptin tikiu jawanimigatta taimatu tusangnerusulaunertitaassaminga kisi itinnuarmi kangerlinarmiutarmi qoyannami tusaayunnaqqaugasi sinnaksaut unnuqattaarnaarpusi